0: mede na mi me do to mon kwa be wa na papa hwe no na ma mi zo nka sa ro na oti hen hen ten na ye na ye no kwa na obe dan wa ho
1: nya ise oye nya ise oye abawa wo mo ho
0: oye abawa wo na ma mi ye mi wife ni yangu
1: aha
0: iti abofa na nwa nka wa na ma mi ho kapa de na ma mi na nka sa so o sho bi na si no ye kakra ma no ansa na onu wenye bi iti so ba try hen chen na ope iti embrini na no ya hen chen na owo tina ya yino bampai bo
1: mo ba so na mo de neba ana nkom se ba e so na wo obetu pan akwa buru chiri but wanga sa wo nyini
0: okay na mo hwa na ya na yino ro kwa na ro fa yin fa wa ko
1: abon sibo yesu
0: is it metlawana mbekade a odia.

0: Nana, oh, maybe some of the how. Says, I ban send the Mufa Mupa. Na mukwano so no sane ye betu maka ho asa maye ye wo na betu maka ho asa makere yen
1: kwale dia papa me ka dia me kan kan ho asa ma dia betu kwale dia nyanyanya yo se adia ne dia wa ho she is believe senka wa mo di moni abe ho a anya se me kan fon so akira na nga mo bi sa mi a mo ka se mi je me ba na nga enyina da fa kwan so no mo hu ne ko
0: o se o ti na kromo mfie se ni ye
1: Ebe
0: si ne ekwanu ye musu mamuda
1: na ti ateche fi aboya ba se ko pristia dia papa da gini na ye ngura se ngitenge ni dia wura ho dia ateche dia ye no ni se koko
0: bo
1: aya bra ho se mo papa ndin jam pa se mo se mo baba me nchia mo no ko mo ni ma bia na mo kan news aye de
0: mo osu otutu ese na mo kwane tie
1: ani e bobo uti nyakwa pingwo bi kwa ni adina to tractor wa ya tractor e fa pingwo
0: ah tractor
1: me ka chio papa
0: na tractor de mrika bende tu a pingfo akwa bo so abodi ne tu
1: ka bia ndimi ma tezi ndimi ngo wo hu eh fence kunkumi kwa zo o fere ndimi ngo na tractor na le fa papa
0: mu ya de na mutu kwan
1: adin yesa unandia bakrum no be nyaka ana